Namay medo ni, zemlin togi rig mangshu ki zishin ki chashi hin. Zemlin yonsu zishin naga nishu nang tu, pejire namay cengkong jik re yu. Wui ri wu, choshin lenshir che uwe shongse kuy tu, namay medo rig gyal nyewa kyab yu. Tida pe che wa sabab tsuzi mi sumgi ne che don chukye bapchiyu yangsar ngoyen su gezer che zin. Dige lo konmu che men bapchiyu ta geze mabu duyu yuebe meri chadu nyebi namay medo ki gezer la tsuzi yang shu kodun che ye. Wenya, namay medo cengong yudu choki nang ne Sumjiji namay medo rigla ziju deme. Wana, weishan rigyu tu chakdan ribdu cer xinbe chigi tuji su. Ziju mebe namay medo ki kangzhi che ne zhang nubi xiongde wo sijur che di gyuba be tuba qi xin yue tam xin na. Lian ti, xian tam minzho we ndama ti kog tu yue. Jidang kengbu deme suyib cha zhabu to ne sinzhu takor dum yu shi. Wengya namay medo la xienda minzho uwe damajik giyu. Zixin ribobo cu nangzun diri la namay medo ki sawa xiechu giyu. Damatye la mikse ki cuji ta soda pekyur chong yue jing. Te buzin coro digara ziju ki kengbe chunna giyawara chi. Yuju ti dagwara lamzhu gyoba xik kala yin. Te chira Namay medo gare jebu takce gyaje chu yang singi me. Wengyang, medo jikne xien shiki to si juru le gebe jebu pyure ki jebu takce gyo uwe xien je ti kasab che tu. Namay medo ki sun ju dong cha la lung yun ta lian tu te qin. Wu yi shan ri wu gyu ju jam ta yang sara cho zhong par tu kandara te zui zawa ge xin yue. Long chi dun dong chu yi yi tun ring yu rim yu chue tu. Namay medo ki, pe chung ki chota lup ten ne rig minzha wa chi nyi la gezer toba chung yu ba ma se. Chep chik tu, ngar we rimba to se cho su pe yu ru zho xin yu.

0: 모사치웨 심세 종기 튜럽사베 직딘 푸르키 와쇼게 외치도 니머질로 두르 숨을 좀 매베 토니 퓨귀
1: Kayın seri tuzo, kyo bela yaştu.
2: Kandas jene, kayın le suma, kandu saa yo marta.
3: Dile me bao se ni chak yo ba?
4: Oh, di kato na kala chen, canbu mindu. A chan chan, kato na kala, shimbu mewa randa ayu.
5: Kayın seri tun ye shinye songbu dinzo, mko ne yi.
0: Ngo za shiwe shimse chongki, ma wu be jikdin purju ba. Kayın shimse
5: pyu yi. Yang kayın seri risha.
0: Nga zu kodu chebe kayın shimse ribu chayok marta.
5: Yine nga zu setu ngu chayok marchi.
0: Yine nga zu seri kodu ma chebe yina, adin lak samdi, azi. Nyek su tomre, rande kachiyo.
3: Chi huole me tomo chu e, kunyin tugu dapa nimdo tehtuwa, dinala tenten nintundu.
0: O, nintun kariyo re, kagyu chonga sangan kala shimburi mintu.
3: Sakyu muto samtaya mintu, rangkuk tate simtra shiran lagi.
0: Oe, saya yubko ne sode re.
4: Ma de leje pa la che yursam chu ine khongge nga chongda che gi yusa su bu su me sungge nga yi za ga suibe khala sa de du nga lo de du
6: nga phe ji na che gu yup cha
4: nga na ne kha re je taw ji si le dug me ba khang che kha ri ba nga de yo ya di yi za na ge ya che du ru ba ye yi ji chongda ya che che dan tu chu

se cha chi thong cha la ni cha la ya mo se cha chi thong cha tie ka sa duk de na ka sa mang chi chu ru ba ti sik nang de de ka sa da re ngue la ka sa gyap su chu gyap su dang la kam sa chu kam se dang la xin ge xin de la cha cha ba ba che san ka sa si ba cha ge xi kong do de ti ta ti nang xi ge ka sa na pe cha sa na ya nga zo ge ka sa na sa ji ki so ge ka sa na xie na la ka sa na 당 안서 가서 스싱 도도 간대 중매 양 가서 세브시부 제 라빙

0: lege guji, nemi tunju tuwa chi gubie, nesuna shi. Wanju zhengki, lege chidab chip tsang sudan ne, tunjin shi tunju tubyu ro tamzin dendi che di, penjung yuri negue ta, buze tubyu kongbe zhongyu ro, mengsi denbu dingu. Gyegab ji yongye dinja dawa denbu zung ne, nyenda yunjo ta, tozun lumen che to, denlin sungyong ki gyunam ta, pokwen lam su, tuk tsang du donwa ta, chimshin chonggeri chugyong che gyuro cho yong ne gundi donwa, tunjie dinja le dun, tamzin yabu che ba, le shi che zhe shi ta, cha chu chenpu chu, lagdara dingsab che ba che che di. Tunjie ta, denlin ki chepsi ta, jizu ki nebab gyundi denbu yongwa che gu. Pege gi samshi saba, cha changshi yang taba ta, cho yong che ki gwane lak dara che di, changgu ba zoom ta, pen taba chi ki chi lang zi gyung yong che ba ta, namzang zu yong che chu che ru dong wa, chunggu ma zhen che chu che ru dong wa, sui yun tun le gyu su rinpo ru che ba, sadara tun le su yong che chu che ru dong wa so che di, sadara chong ye ta, chong de jen ta, chong sep tar ye yong gyu ru che gyu ru gundi dang to, yu buk tan tun le, bui zi to bui kong pe zho gyu ru gundi dong gu. Kinkam ngan jo ta, sung jeb ang tangpo ru zho gyu gyung yong che di, Kengkam ki tenja tadi tenpo songwa ta, ri ta, chu, nak ce, shinka, ciu, zara, chidang je, xi jikjian ki songjeb ta, jikdui jiyong che gyuro, gundi tenti dong gui xing. Kengkam kuryu songjeb ki chuze, cho yong ne toru dan ne, gikab ki kengkam tenja songjeb tenpo zo gui. Mokmung du du ta, mimaan dekui nyamzin ta, taden tadara kejin nyamzin cha gyu tajong che di, tansam segui pege zho gyuru gundi shugjian doma ta, taden tadara ta, mengju ki cha gyu lagdara shugji che di, mege gi tansam cha gye dene yunga che gu. Goyi gyachiri donju gyungyong che ne, gyuji limji zu zhun ta, durib sabi nugyu tiongye che mien tabju nang, nyamzhi huda toba chiba ta. Po ishi yara kachokbe, zhulam kejin zu yung che shu che ru dang kara, Takuru gigab ta, tuen nyeri nyamre chishu gyundu dingsab du donwa ta, goye pinyu ngarwe cheru dangdi, nangye guishu ta, chi yonggi sunshu, gyunje mebara pewa che guyobye, nesu namashi. Wanju zhengki, yang takwe sidwe leji dawa denzo ta, ladar che ne, mutu juzu lezu donwa ta, tuen gyu che gyuru tamzin che di, laksam namda ta, juzang, tepa kulen tuwe leji bunga zujong huda che guy. Mala pende zhungyo gyungkyong che ne, ngwe to ten zui che ba ta, mi mala kayo la yu ki penpa zhungbe le ka mangzam che gu ba ma se. Mangshi dingwa ta, po la penpa, gwen long tebe le dun mangzam che to, mi yi chang zi toru dungwa ta, mi sim jik zi, shen tenpa so kyong che gi le dun mudu yabu zhub di, la len ta, lu yu, mi mang che gi cui kam tek to be le ji, kandub du gu. Mutu ju zui le su dan ne, zhungyang ki tenpip ka ge ta, te lagdara che be shibze nang tuan che, tuan gyo ca cipu che to. Manzu nye gori ki ju zui nga ba ta, ru sung ki ne tuan, jik du to ju zi che ba ta. Che zui zi lung ju zi nebo che ne, shirim ki kurbu yang du dang di, dan yu le ji be tuan gyo to byo ro, te we ma we tu zui ta, sim nu yu ba che gu. Juan tang la xe ne le ji ba gui ju ta, le ji la xe ne, ding zhu che gyo ta yung che gu. Jebo dingzhu ki mala tukuchang du donwa ta, pyujung minan sengzu tunba chebe lege lam su, tukuchang su ne, semnyu jikze ta, nyushu yugu le dun zhube namba sambushi chaba che guyobe, nesu nao shi. Wanjun zheng ki, Xi Jinping ki tang zu yong ki gongba lobzhuang ta, chira lagdara je dingsab che di, tang ki cho yong la ne che gyuro, shunglen gyab di, cho yong ne tang nian yong che gyuro gundi dendi dong gu. Xi Jinping ki tang zu yong gongba lobzhuang ta lagdara che gyu ti, tanda ta, le qin tunzam si rin ki ke je chepsi len gen du zin ne, tang ki chepsi zu yong le dun zu uru zin gyu gyun kyong ta, lobzhuang la dian ne zhong dara jik zu nian dian che to, chira ta zhok zhe gya che de be di, gya je tang yu le je ba, tang ki rik shun sar dui chi gen ki laksam namda ki lak lenpa chi chi gyu ro, chi dun chi gu. Tang sui si zang zu gyun la shung nyan gyab ne, ru sung go gwa ra, mik se rin xin kang yang me be san lu dian zung che to, ju su nga ba ta, ru sung nyam nye re nyam ju chi ba ta, da gui jik yong ki, ngen zi zi ju chi gyu ro shung nyan gyab ne, ru sung me ji ba sum la chi gyu ro gun de dang di, ju zang shung zang ki, chep si ne dan si tu gu be, ne su na wuxi. Ren wei ta, gong hui cai, dian pa che, ri yu chi gyu ro shu yu wuxi.
1: Sanjuru chego cheche, pyoge lumbu tongdo shiebe, tsobyo lumbu sargo tsogjong ki, tsobyo janglam gyu ki sabab toshio ki juge pabzu, chamu pabzu ki gwar gobe che yubshi. Degara, nidon lu nang gebe pomo, jashi ginzom ki shunu ka jik ta nyamdu pabzu ti songshi yubshi. Zamlin to ki sabab toshio ki megor pabzu ti manzo la dabdi chenpo junshi yubshi.
2: Thank you. ཁས སེ ཐང ཉེ ཁེམ ནེ མེ ཁོ

0: Chegu Beijing, Zhongyong Yi Sajaka Ki Tui Jig Tu, Namba Zheming Ki Lobzong Chegu Beijing Bishi. Zhangyong Zhong Lobzu Ting, Leri Lobzu Ta, Tarmen Lobzu Ku, Rinpa Sunbe Dekshiba Ma Lin Ki. Zhongyong Yi Sajaka Ki Nyamze To, Mangyong Ki Bilo Ta, Zhenyong Zhong Dara, Rinne Lobzong, Chage Jibay Lobzen So Chegu Nazo Benne, Chegan Lobzu Ma La Tugu Chandu Tangdi, Lobzong Nambe Jizu Zuyong Ta, Buze Tobi Kongbe Zhogyoro, Ramde Che Yue Che Sunbishi. Chilunido ni saru lu, geyong ki jizu lu ze chitun be tanglan shibshu ta, ranyu jong ki lu ze tanglan shibshu de gui tu keba che be chigu, jize ge nying nga cho, lasa chongjire tunlong di jen chu su biwa shi. Chigu ti, sadyo chongmin su shi ke ju ta sungze che ne, pi lu suri ki lun jong lu ze lupji ku kuji che de, gen la ki ngang ju rinbu lupji nang yu shi. Gegab rinbe jizu lu ze chitun ba, chow ya juan ki, Pilu suri ki lunjong luze tini, pilu suri la shi juen ne sarzom chebe ceritan tuyunbe lunjong chita shekin. Mi tibwe mawa, nganzui mangyong lunjong bongka nang shukyu rwa yue che sumshi. Tari ki chegui, nga jengwe chargui ki guzu lu mangyong lunjong le duen ki guji langzere mi bata, jongdara che yu ti, digui ki le duen bata, ranyu jong ki teto cenbe le mi, lunjong che yur gabu chigen so la keb yue jing, nin sum ki jongdara nang tadong, gorshe lupje ta, zhobe luze so guji che ne, sui kyun ki mang sui ti, gyun dien ki lunjong ta nyamze toba che di, sadu mirika ga mangzu ki luze ki chosin pe wara che yu shi. Cesum tang gengwen lunjong ruga ki rumi lin yu lan ki, genla ta nyamdo lupjong che ne, nganzu lunjong ruga la lupdi, subu tang tong zho toba che ju yin xie sumshi. Ranyu jong jizu luze chitun be tunzo ki chungji chemo, hengjin long ki, shirim ki luze gengzin ba ka ji sojong che di, guanzu chungmi cerik tang tunbara lunjong che ju ru chitun che do jong ne, mangzu tiwe ma wa jong dara nang shu yu guji che ju yin. Le chen tadong, lunjong che gu tenza mangzang be ne, mangzu ki lunjong du xie sabdu don ju yin xie sumshi.
1: Shamla, sengkyu dor du kaji, sirona.
2: Dilui jinda tangbu ne chukbe par, chamdu chongkir ki jikyur to chingwe go chi nyedon sumgir ha dang ne, rika ki zaijue la guibi dong ube nyamgui che gu ting ni sun ni bi di, rika ki zaijue kesab tang, kimju lok che sun nin che ube, kesab mungwe go chi sumgir ke jul ha sibshir zisub che bama se, jizo yong ki zaijue go tongjur ji tang, chi nyedon gui chi che ne, chomre ding shu pe war che yubji. Nitu, ngari sikui garzong ki, wunu ta nu so sungji namchang, cha zhi lo dong tup jing. Kyo mungwe gwar tong chur ji ta, chi dun dong ngab gyatang we, namchang ti lo dun shu zhao wa sumchu so ji ca ge sum yinba tang, namchang ti jun sin ji. Lo ri chanyum lo dong ce, du chi, nga dong chu ge sumchu so ni sin su yubi ti. Garzong zan ma si, ngari sikui tu ji tu tang, gun tu su, lo mi ding we gan ne si gyu ma si, gen kam den jia sungji den tu zhu gyu yinba zhi. Dilui chun tu, ninti chung kir ki, ri ka ki lemi duwe du cho sumju la nian ne, le ne chok dong la kwa dun che bar, le ge cui war yong kien sum dong la simba tang, che gu ti, le ge cui kien chor, le xiu ki ku gup sang gu chun yub zhi. Nye dong ni su chu lu, nuk chu chung kir ki, pyo ge yi le tun bi, ge gup ji ju ge yi ki chang zi tok dong tang, gya pyo lo zi jong dar zin chan, ni du lo kwa tsu xin, mi chuk chuk li chu xiu bie, tu yun ni ngay jong dar nang, pyo yun lo zi rik xiong tang, lak lin, gya pyo lo zi tab zi, gya pyo lo zi yi xip xip jie so, che tun lo bzen gui zi che di, nuk chuk chong kir ki, pyo ge yi le tun bie, gya ni lo zi che le chang ce to lo dang ne, gya pyo rin ne bie li tang, si rim ki chi zha le tun, bui zi li nir tu ba che yu zi. Ninxie kong, zi yu zong zi yu rongmian chong dei ki, dingbei ximse rinne yu guo tui qing gip chung ni ba tang, sa tui gen den, qie nyong jie cong du gip nga ba cok xing, qie gu nang, kien den li qian chup dun tang, ri zi bei li cong du, qie zhen dur, ximse nyong jie so lu zi gui zi qie ba ma si, ta tong, xing xiol kien den tun zi zhen cong ku yu du bar, nin sum nang, kip up guo chi, chuk ju rip gen la chung yu bzi. Ni tu, cong na chong kir ki, xue guo ki, che gui ngui so zui bie zai gu cok xin. Mi sui mi ne zuk chu pung kor tang, che gui lu kong so, mi sui zik che yang ta bar jue dang lip zi. Che gu ti, ngui so zui bie tang, gui zui zhong dar sung zi qin ne. Xi rim ki, xue guo ngui so mi dang wei xian jia sen wo tang, xi rim ki, xue guo che si nu ba qi lo dang yu zi.
1: Simo ling ge, tian di pen zhong sen kyu nyam zhan ni du xu car.
3: Nama lhe yen ne, tiwe maa wei sangyo kien tuyo na churi jindee ki AIPB siro na.
1: Sangguo jian yong.
3: Sangguo jian yong.

0: chimindu. Tanda chongso pardum uyun lenga yori. Di kuile amlaagi pardum ruwa yoriba. Jema nene sudinze tudu, yakshu chuna kunang stakshu nanga dana gari. Kyun mo chuna ngan su tepsi dana tagriba, riba?
1: Ri.
0: Jo lama, yamin duschi. Jo ran tanda luotang chongso chi ni, chongso pardum zhurin da chui duschi, kunso pardum lega cheru ju, yakshu chuna kimsanyi genda se tupchi da.
1: Yo, nga lamsa xin jo.
0: Hsi, lo yonbe, nisu kundze do.

dinye gelag nga xabe, xing chakbu sotan da nyamsu chaki sangwe lakzeri. Oh, gelag, kerangge nga, jemju naro na, lakze ket pakwe ina, leko zubda ga, geka to, sisi topsho. Nga leko zubwe ina,